Lugbọn mi jake jado ni biki biti e tin lanfani lati gbọn mi ati lati gbọn mi ni akoko yi gbogbo eni to nlanfani ati gbọn mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night pastor dekunle epafras ni o woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temedire market gbagi titun ni ilu ibadan mo layo lati so fun omode pe ti e ti da bo salaba pade program yi olohun oba ngbo o ti mu o ti rowo mu laye gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi so omode ti oni oni ni ojo ketala ojo ti o se pin ojo to lapere ju oni la sami si ara awon eniyan ami ta o si se fun ona ni pe ire ti o se badu ti won ni le bo odu eh gbogbo eyin ti mo ba sorogun owo mo kiyin e mu lucky laaro yi gbogbo eni to ba wa lanfani ati gbo mi e ba mi ji en to ba se ji bo ka to se yen kan gbe owo e soke ko ni baba laanu mi emi o mo nti won fi sunre se ni bi ti e ti n ba mi bo ni abi ibi te ba mi de ibi to ti n bo bo dupe lowo e fun anfani la to fun o aimoye awon to ti koja lo ile n je eyan sa oni ni ojo isegun gbogbo eni to lanfani ati gbo mi juwo si pe baba o ma se mo dupe lowo e loni o mo de ogun ati ola pada fun o eni to ni majemu gba ope mi olorun emi awon woli o se o o se o o se o

0: Jesus don se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa edide isoji afefe bere latoni lo enikan ni why ati n bo si opin odun ni oni ojo keta latoni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun Olorun ese ti oni je kaduwa mi o se itewogba Olorun dariji mi o gbogbo eyan omo Olorun bo se nse be ah ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si ni nle to ba ti disease 30 aside loni ni nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe an lagbara eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday eje so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbowo le side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagbasoke you want to be a leader our leadership summit abere ni agbare ni to laye ato ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10,000 pere lo wo wole won a si momo ati o ti niye awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la la anybody to ba tun lo fe register a ni le gba registration wole mo titi ale yi e je so pe titi ale si ago mesan la ro la o wa ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e ma register a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po laaro yi in ti e mo to mu mi adua kan mu mi na ni asadu a mo mu yan now gbogbo omo Olorun mami se nso nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jade gbogbo se nje tolorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowole ni I am going to impart you and go testimony lokan ojo kan bo ko to di pe mo so yen gbogbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to ba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adua yen oh engineer ko si gba ta ni lo sile agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi n ba se n pe adua yen ni o mo gba ipade to yira bayi nkan to tun de o tun bere si sele nu aye e to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change nu le yin nkan fe change nu ayan mo re adua ya
1: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kibe eyin emi adani loro mi won ba je gbadua yi a yo dun mi jojo because ko sin ti emi esu se lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday aisha ose re lo sei October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ni

0: Jesu Oluwawa. Sit down.
1: E joko gbogbo eyan to ngbo mi enikan ni woli sati ai asese meye bo lapo ani ti o fi di Sunday se bo gbo n ta wi o se se ko mo fi bi eni ko fe bi olufe ise lo nse lare o Jesu ni ti mo so fun enikan oni mo so fun gbogbo eyan in ta n se yi emi Olorun lo ni ka lo gbe wa be bo se wa yen awon eyan ti o ri opolopo itusile wa loyun bayi wa ri sese gbogbo se nje ti Olorun a lo bo nse ju mi won re mi si ran yi ni and not only that gbogbo eyin te n bo mi ni ilu Ibadan church wa to wa ni headquarter ni ola ni agbara eni to ni aye atorun isin igbowo le ni o le mo in ta n se n church na re on lo fi je pe testimony po awon ti an ba wa nu church ni won gbo awon testimony abami ta gbo awon testimony ti mu mi loju eniyan aye oni gba mi mo fi atun lo sile agbara pada eni kan ni mo ni ebe adua wo lo tun ti gbogbo e to n gba yi lo mo gba ni a lo lati gbadua bi iseju meje si gbogbo eni to n lanfani ati gbo mi o ko si bo se ni kan alaja
0: and eje n fe le ikun bi n ba ti ku nu studio bayi ma yara bo sori Facebook ago mefa bo 6:30 YouTube ago mefa bo Facebook 6:30 ati TikTok ni ago mefa bo laaro yi eto wa daaju gbogbo le oni pe e mu ose te ma fi we ba se gbadua si titi wo ojo Sunday tabi ose tin bo niye at least a gbadua si ose yen ma so ijo te lo gangan eto wa tun daaju ni pe to ba di ojo Thursday summit wo bere leadership summit ni ago mewa laaro ibe la wa titi di ojo Friday odu ago meji na la mo jade lojojumo but bo ti je pe o ni refreshment nu o lo nje ninu o si lowo wole nu n to ba imu da lei si aro la ni bi o wa go mesan si mewa gbogbo registration o ti tan a ni gbayan wole mo iwo to ba fe join wa when man na lo nu o ti waye ni ojo Thursday and Friday to ba wa di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan pata ilu kilu to ba wa adugbo ka adugbo to ba ti mo gbo mi wa wa gba certificate yin awon Bible school no graduate you my God eja won ti Jesu oni se yanu odanwo odo gbogbo awon to ba lo si leader idanileko gbogbo awon adari na gbogbo eyin evangelist gbogbo awon pastor gbogbo na ni o gba certificate ni ojo Friday ah inu mi se dadu eja mura si eja tesi waju nu soji afefe
1: engineer in no time aladu an se mi adua mu mi eja lo
2: oluwa ni ki enikan gbadua yi just only one person oni ko gbadua yi pelu gbogbo imisi re e gbo enikan lo ni adua ti mo fe ke gba yi lori ijoko to ba fi gbogbo emi re gba nkan kan sele leyin e e ki gbe ni eyin aye mama ranti pe ntin belegbe re ijowa be ba si ijowa ayan mo yin ori bakan na e ke eyin aye kí lè fi sàbà lé ìrànlọ́wọ́ mi mi ọmọ bọyẹ gẹẹti àdúrà yẹn sà tí wọn bá ní wọn sàbà lé nǹkan wọn rága bó ni tó wọn bò mọlẹ ò ń kọjá ń bẹ lójoojúmọ ṣùgbọn òrí náà rí torí pé wọn ti bò mọlẹ wà á mọ kọjá lẹgbẹẹ ọkọ àyànmọ òsì ní mọ pọ ni torí pé wọn ti bò mọlẹ ẹ má wojú ẹni tẹ dúró tì ẹ kígbe ẹ yẹ ayé sàbálẹ̀ ìrànlọ́wọ́ mi mọ́lẹ̀ ẹ gbọ́ olúwa iná sí yín nìdí àjọ gbàdúrà yìí ni gbogbo ẹ̀mí tí ń bẹ́nu ẹni òfin kéje tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ

0: sha. And let the tell you the boss.
1: Gbadura mo si tori nkan kan na wo wa ke owo igba ibi mi owo to wo mi ton da iran lowo mi duo so bi yen ti pe seyin owo igba ibi mi ton da aye mi duo ti o je kaye mi o koja lo ma lo bo mi Amen. Jesus Oluwa wa. Omobirin itewo bayi. Ko si eni tin da wo duro. Jo awon alagbara emi lo. Lati akoko yi lo. Labe majemu ti ipin irawo e tin sise. Eti mama re mo nipa e. Jatume ko toli abada. Mo pa la se jide soke.